mo ki gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu loni ojo Thursday ojo ketala osu elekejo number ti o se pin ninu odun 2026 awon number ti o se pin ninu odun 2026 eyin ayan fe e mura laaro yi pepe yo si tun pon mo lori Facebook omi wa di number 4 loni e gbe body yin ma e gbe body yin sa pastor Dekunle Epaphras woli yin ni o ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi dire market gbagi titun ni ilu Ibadan and gbogbo eyan omo Olorun te ngbo mi kakaki gbogbo Sona Church e dide o a fe mo ese ti gbogbo se nje ti Olorun o nla anoint la ro yi ko to wa di pa wa si convenant meeting loruko Jesu e mo bon bi pepe kin ti e to so nkankan e mo bo wa do bale wa kunle se ri la ro yi ma kan mo gbe oro awon good news awon ti Olorun ti ran lowo bi ran lowo ti wonu aye won wa o ni ma mo gbe leyo ko kan gbogbo se nje ti Olorun mo gbe nbe lana ma tun gbe iwe lo ni na gbogbo se nje ti Olorun so ka to se nkankan e mo bo eyin wo le fe bo Olorun do wo po la ro yi abe ti ba do wo po to notice pe o bere si se o daada e wa do ba le nbi pepe e ja jo yin e ja jo dupe lowo e mommy e kunle daddy eyin e do ba le ko gbaju iseju kan lo engineer e pe pastor Mrs. Temitayo Odekunle

mo dupe fun anu mo dupe pe iwo lo ran mi lowo mo dupe pe iwo lo sa lati leyin mi ni gbogbo bi ti e ba wa mo kan gbe owo yen soke ko ni ogo ogo ogo ogo bo se yi ka otun to yi ka o si fun eleda owo anu ko wa okan in the name of Jesus Christ so gbogbo bi ti e ba ti ni anfani lati gbo mi e wa dide e ma bo kan dide nbi to ba wa e gbe ese meji si waju e ma bo nbi ti radio yin wa sumo bi radio eh wa kan ki hallelujah nla gbogbo yin te ngbo mi a je meje just 7 hallelujah wa kan ke se ri nti won pe ni iran lowo ju bo se ro lo Jesus ni je iran lowo no wonder lo bi so pe lowo lowo iran lowo ni igba iponju gbogbo eyin so na church laaro yi ago meje eja so di ago mejo le padi to ba si ti di 10:30 ago mewa abo o ti to gbogbo bi e ba tin gbo mi ise agbara yo kan o ase itusile yo kan o oda so le foke ka hallelujah meje somebody stand up and shout 7 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah nice gbogbo eyan omo olo e wa gbo nti mo fe so yi jo to ba ri omi busile e kan bu omi die le businu bottle water

0: kan laaro yi ma kan ma so iroyin ayo ma mo pe awon ti won ri iran lowo olohun gba kini kan sele olohun ba ngbo mo feel e gugu eyin omo olohun te ngbo mi ni ola ola un la fe gbadua ma jemu wakati wakati ni ago mefa idaji la bere mesan ago meji la and wakati kan abo ni to ba ti wa gugu olu te ba gugu en to ti wa church come for live mission ri lemi olohun ni ka kojo so o le mu passport ye dani o le moja re dani anbo wa damajemu adua silo lambo agba se gbo silo adu ori oke si oni be mi olohun se pe niyan so gugu bi te ba wa kan wa nkan fi dile si omi yen tin ba ti gbe gugu awon wa wa fi owo nbe gbaya ni igba mesan emi ni ran lowo kan an ba se nba lo yi eyin omo olohun sunday ni o je holy communion service sunday ni o je holy communion isin abami ni ni holy communion service tin boy ah a fe le so pe mo fe le so pe aseru eri ninu auditorium wa tuntun yen na lati gbe soke a break holy communion and meji meji ni ma fun awon eniyan bi emi olohun se so holy communion isin agbara ta ife miss ni ati ni gbogbo sona church iyen nikan ko gbogbo eyan omo olohun te ngbo mi kakakiri and gbogbo eyin te wa ni uk lagbara olohun to ba di tuesday on the 18th iyen ni pe next week tuesday e ba mi so fun awon eyan yin e gba woli odekunle epaphras lalejo is just a night ago marun si ago mejo si mesan ale o ti to gbogbo eyin te ba fe gba flyer e lo number yi eyin te lo mo nbe je ka no intin owo mi je nfowo mi kan mo re 081 637 kan 3443 e gbo number yen ini o fi pe mi o kan fi bere pe e fun mi ni we le wo flyer bo se kon nanu bo kon yoruba yin ri flyer 081 637 kan 3443 e fi ba mi soro pe ki fun yin ni flyer mo pe mi o
1: e ka ro baba mi aku si oluwa o emi omo ijo yin olufunke ba nkan le lati ijo agodo ngbo ni ilu oyo ni o mo gbe olorun alaye ga o osu kejo yi nlo pe odun kan gere ti mo retire lenu se n to dun mi nuju nbe ni wi pe ojo ti mo se pendant gangan ni august 22 in lawasi ibadan fun iru eto ti te kede laaro yi pe a se second batch ni mo wa ibere mi ni ojo na si ni tori ojo gangan lojo pendant mi to ye ki n duro nle tabi ki n lo si school mi ki n lo se idupe ki n lo so wi pe mo dupe o mo retire loni sugbon ojo nle esi ni auditorium ni wema olohun si fun mi lori ofe lati wa fun second batch so ebe mi lojo na ni wi pe bi mo se retire o ki aro mo se ni mi ki mo je ki mo mu pelu rorun olohun si se fun mi mo yin olohun logo olohun odekunle gbogbo nti mo bere ni ojo na in lo olohun se fun mi lo si da mi nitori ni igba ele arin yen leyin osu mefa un igba kobo won sanwo fun mi olohun o si je ke bi opa mi olohun lo awon omo mi fun mi to je pe ati je ati mu ko si nira fun mi mo yin olohun logo ore ti mi o dari nigbati mo wa lenu segan gbogbo n ti mi o le se nigba mo wa lenu segan le asiko yi lati igba yen lati august 22 last year 2025 ti mo ti retire pelu rorun lolohun fun mi lore ofe lati se olohun se iyanu fun mi o mo bere wi pe ki ati je ati mu ko mo se nira fun tori pe bi mo se n pale mo lati retire awon eyan bi mi pe ah ki le wa ni te mo se ki le ni te mo ta mo e ri ore ofe lati fi nkan ku nkan be se mo fun be se mo so fun wa owo na si ni eyin owu mi lati ni oja sugbon ni eyin ti mo retire tan lolohun seto fun mi temi na ni ohun ti mo nta ti mo si je ti mo si mu nbe ah mo yin olorun logo august 2025 oje ojo osu ma le gbagbe ninu aye mi bo se je ninu ijo comfort life tori pe august 22 in 2025 in the auditorium mo si dupe pe mo je alabapin be ti mo si mo pe iyanu yen o sese bere ninu aye temi na ni gege bo se bere ninu aye yin baba mi olorun omo teyin siwaju ise ranse yin oni di baje.

0: ẹmọ tan ni ẹni tanu aye o atẹyin ati mọmọ ọlọrun ọmọ ba mi gbe yin soke ni o ẹri mi re o mo ti n send awọn ẹri lọpọlọpọ tori 2020 ni mo ti join pe yi awọn ise iyanu nla nla ti ọlọrun ti se fun mi mo ti n send e sugbọn e ba mi gbe mo dupe o ni February 2026 yi ni ẹ se bẹrẹ si ni mo san owo fun mi sugbọn te digba n ti e mo pe mo retire n ti e lalasi kankan mo dupe lọwọ ọlọrun alaye mo bi a se gba bi mo se gba owo mi ti won san gbogbo atari asi fun mo san ida mewa mi o ki olorun tubo mo temi siwaju o pe odun kan temi na feyin ti o ti asijo nlo pelu ise iranse wema olorun mo dupe o mo yin olorun logo e ba n gbe eri mi o ipe yin o ni di baje loruko ti baba tomo atemi mo e seun sa
1: gbogbo eyin sona church laaro yi ago mejo le padi to ba si ti di 10:30 ago mewa abo o ti to gbogbo bi e ba tin gbo mi ise agbara yo kan o kini kan sele olohun ba ngbo mo feel e gbogbo eyin omo olohun te ngbo mi ni ola un la fe gbadua majemu wakati ni ago mefa idaji la bere mesan ago mejila and wakati kan abo ni to ba ti wa gbogbo olu te ba gbogbo en to ti wa church come for live mission ri le mi olohun ni ka kojo so o le mu passport e dani o le moja re dani anbo wa damajemu adua silo lambo agba se gbo silo adua silo adu ori oke si oni be mi olohun se pe niyan lati iwo road e wo moto gbagi ele fe so kale ni wema e bere to ti olohun ojiji nbi garage yen
2: Allah